Kiri gaga jwani from jumpy out she's by light point in real megahertz but hot parlock pidan but nga I arjibakor ha ka program fun and limited na marka por kala dap cut rbj la la lime minute ti ka por kala piang yang abangan sedang no ya kani ka program fun and limited ka bamenta ka sngi but hoy kuma pieti baro ba kani ka program ka day ka program ha ka ba ni ki RJ ngi juan ra ya ki jingkali but pi ki no sngap pi ju pa ya ki juwab ki jong pi mo te kani ko program kalong ka ba pen sutanat ba ka ba pen bernya ka ba pen samr ki mo ya yo ban yar ki ban ya biria ha kani ka program te kani ko program am tang ka ta han rei pi la ban yo sngoru ya ki jingrai mo te program kalong ka ba sutanat ka ba sngo shong shit ba te parlok te nga shobang ni ya chprang bat kanika program te nga kwa ban ong ba u number u ba pila man pa ya ki juba mo u dei u number kan dai sao prasan I we not ar lai I we te ngan ai no hi ya ka jingkli kum ni nga ngit ba parlok nong sangap ki jongi kelaya ban ap kami lenti bah mo ban yo sngau no ya ka jingkeli dengan I no shua ya ka jingkeli mo de ka jingkeli ka long kum ni ki dan kita an ngot chi parlok ki ba ya it bah ki ya it bah I we mo kita an ngot chi parlok ti ha ko we ka sngi la dan kata ka marriage proposal la ni ka jing wan terwa mo ban ya tho mo la wan kata ka jing terwa la ni kata ka marriage proposal ya ka dari na ki arngut kita kishan rang mo kidan arngut kishan rang ki belawan terwa de wei u dei unong kai u baru spa ba henry u lompat u breu u bapun kampalat hadu kata kata bat wei pat u dei unong hikai school u ba ka kamai jung u pat kalong kat ban subiang bat u nie pat u yo shibon kapor ban ya don rengkat bat ban penlut por bat ki bahaya yang hasem. Ti ka dari kam so nang syuk ban jit ya no ban I ya no mo. Ti ka lek kum no nomar ba kaya I bah bat ka Rita. Ti ka la ong ken ya ka Rita mo. Ti ka la panjing mut na ka Rita. Bakan ya rap lem ti ka la ong Rita so ba se. Ai jing mut lem yang ase na mar ki don kini arngut ki senrang mo ki bawan terwa ban ko aban ya tho bat ka ban ya pai ban ya tho shong kurim bat ka mo ti ka dari kam sung nang shu ban jit ta kala ong ka rita ya rap lem ai jing mut lem yang ah lor ka ni ti ka jing teli ka long kum ni ti par lok nong sngap la da pi dei mo pi ka ta ka rita mo shu mut dor ba pi dei ka rita ti kum no pin ai jing mut ya ka dari bat bakan jit ya no mo te pa ya ki jubab ki jong pi hau number kan dai sau prasan I we not ar lai I we kani kani ka akashvani FM jong pi she spa lai point real megahertz te palok kat ba ngadang up ya kita ki jubab ki jong pi ini sengap shua da kani ku we ki jing rai na ka film kismat connection ki jing rai black thing is this love kani kani ka akashvani FM jong pi

vorrai, mo. Kani kadi ka Akash Bani FM Jumpy. Pidon bat nga iajibukor ha ka program Fun Unlimited.

lay un sale he ya pi bat sut nyau re ya ki bahying ru bat bon ki briu ru menta ki ju long kum tahi bashida. Okay bashida sutanat itai jubab jong pi mo bashida ti kubli shibun ya kani ke jing shi mata ke jong pi ho oi bashida ka shi long kum ta mo ki dan ki briu mo let's see ke jing long jong ki la da ki sungu spa ki sungu don kata kabor ban le kat bakimon dai ti teng teng ru hoi kum pi ong bakim nang ban buram ya ki bayeng ki sungo ba dan ka spa ki la ban le kat bakimon ti henrei kata ka spa kan le yu mo ngi hampe ya ka men sim dai ti ka long pi kum kata karita mo ka palok ka baya e ba bat ka dari ti pi ong ba pin ajing mut ba kan jit ya unohi kai na mal unohi kai don bun ka por na ka menta ki bayeng bat oi kata ka spa lada dei e u baru spa mo ku mutang nong hi kan sale ayu te henre ka jing kemen pa dia ka don kan hari ka sem te ku bleh sibun bashida ya kan ka message ka jong pi te ko wei pat ka message ka bangala yo ha kan ka pon mo ka dei na i parlok mo i parlok ba i e i jong ni ita i parlok jonga i Kedi mo yang hai bakor lada day mga karita ti sisin perkat la sungukwa ban pakjit da uta unong hikai. Namar na lor kapisa ngi kikentai dan kambaha ya ubriyo bala ban aipor ya ngi. Yes, kabadai mo kedi kata. Dan kam ya ubriyo ba dan por hikeng ni ubam dan por tinye leyu. Kata kaspak kan leyu mo ubriyo pada bam judan por. Tangba ki breu kila ban kala jing long pat pi oi yang pat kemi lada jit yau ta unong khairu biang hi da ai poru pisa pa ho okay pisa pa ho sabaka pisa kalong ka badon kam ha bat lada bon pisa la yo hi ban shim shuti bat like vacation no nai kedi okay kedi a nice message mo so tenat kidi ba pi ai kini gi jubam mo ki jong pi hot te lada day ba perkat tang ya kata ka babun pisa te la so ku ajit hi mo ya uta undong kai mo babun pisa re ka por umdon te umdon por ban por bat ki bahieng bat ki khun ki ti mo bat bat kalok tu kumju nei te Henry, kapisa te upaho kan bun te le sila da umdan por ang bet shim kan kapisa te saya pelut ka cabamon ka baso dan kam te saya le ka bamon te ikidi yang ni yang ba sisen perkat te laku ajit yuno hikai mo menamar ba uta te upaho te kapor bun ha kapor bat ula ban pelat por nak bentak ki bahi yang hasem te Henry da pai pat syuk ni nong kayu baris pa pada umdan por re kapisa udon te kasyong hangi mo lada kajing perkat kajong ni kan nin jit ya nu ngin ketak ya nu dei te sanaya pha ki jubab ki jong pi palok at kum ki jing sungo ka jong pi lada pi dei ma pi ta rida shumut dur mo pi dei ma pi ita irita i parlok jong kadari te pin ai jing mut kum no ya ka mo te ngan pai shu sa shakini ki wei pat ki message mo nang ki palok nong sngap ki jong ni kani ko wei i ong Hi RJ ka jubab nga ijesi nong room ka day banjit ya ubri ubab ha bat ubri badan akor te kamut lade uta unong hikai mo ubri ubab khamba ne kumno ne tip shu namar ba phiklam pan shai bahate namar le si uta unong khajir unde ubri ubab ha te tang ba dan por ken mo kalong no kumta di sakani ko wei ka message na ibarit yong kubli RJ bakor mga barit na Somer Steng US karita ka aging mood ya ka dari ban ya tho bat unong hikai namar u kam yo kluit kapor bat kam suk ru hadien ya ki kun ki kti enda ya lit school bat ula ru ban shim tuition kum ka part time ban kam ya pit ya biang yes barit kabadai mo kata ba ong mapi barit ba ubriu hi badan keluit kapor te long kam suk kenya kai ka sem ha o te namar bu ding no hi kai ru ha o kum mapi ong la mashim tuition la ban kamai extra mo na lor katulop ka ba u yo te kubla shi bun barit te sakani ko wei ka message hang ni ko ong hi my dear arji bakor manga kong na na jeroit karita ka ajing mut ya kadari bakan jit ya uno hikai okay kubli shibun my dear kong na nak mentakani ke jubab ke

pi kani ko wei pa de na i lebi yong ya unong kai ba bun pisa ban sngai ba okay ka ju ba ka so sam ke na i lebi yong ban jet ya in ai jing mun ban jet ya uta unong kai na ma ba bun pisa te le ka ba mon pelut ka ba mon mo ya ka pisa ba yong ban sngai ba okay te kani ko wei pat ka message na i Aiselda yong ngan shu ong kulmar mu arje ka Rita kala hi ya unong hi kai baya don lang kenang ban kam skem kelong ying manga kongkong na mau tawar oke te kubli shibun hoi la rajit yong no hi kai te namar unong hi kai tu uwa kulut kapor te ukamla kai ukam don por ban pe ka ying ka sem ban penya ka ying ka sem ban seneng ki kun ki ti kum ta mo te ban pe ya ka jing don kam ha ying sem te kubla shi bun ya pi kong kong na mau tawar te sakani ka way pat ka sakani ka way ka jubab na i kong mem te kani ka wei ka message ko ang kumni hi RJ tharai ladang ade ka Rita M ngan jit ya unong hikai nama lada jit ya ubah spa M ule ben p okay to kalong kum takat kum kejing sengau kejong p te ho nama teng nak spa le si kalak ban pen kelajing long mo ya ubriu te rei unong hikai pat nama ba ubah kamrit kejing yo te le si ulong ubriu ubah sengau rit ubah sengau tu mo kalong tadi ya kajing sengau ke jongpi ti kubli shibun kong mem na bentak ni kejuba ke jongpi mo ti iba na ung kensir yong lada manrita manga ti ngala ong jit ya upadon spa ta na markat ba pakwa pan yo krai okay ba na ung kensir kubli shibun ya kani kejuba jongpi ti mo ti le si kataka rita mo kumba pi ong mo pi de ba kan pak jit be yau tau baru spa namar ba babun pisa te kan yo ban ban thiet kat ya kan jing ton kam kat ban pen hun ke jing kwa ke jong kam ba kan suk mo nam kan kat ba ka kwa kan yo mo namar ka spa ru ka bun te mo briu baru spa nong kai te bun pisa te ka yo ban le kat ba ka mon kan pelut kat ba mon kan pen hun ya la di mo te kubli sibun ba na na komentar kan ni ka jumpa ka jong pi te isuba ilapha e kajuba yong hello RJ Bakor nga isuba ladanga dei irita ngan ong ya idari ba in pediang ya uno hikai wala da ukamrit ketulop ru ula ban ya don ringkat kublai shibun okay isuba ru yong kumju mo kumbal ong kini kiwi palok nong sangap dei ba ukam don por ken hayeng sem ban pe hayeng sem ban pe yaki kun mo ban pe yaki jinglut jing sep ke jing don kam hayeng sem ukam don por te pi ong ba kam ba ban jet yong no hikai mo to kubli shibun ya pi suba na ka benta ka ni ka jubap ka jong pi mo te ngan sangye shuang ni shipor palok bat ngan sawan pai biang bat Dan pulih ya kejubap kejong pi. Kini-kini ke Akashvani FM Jongpi.

rei uang ke chi bam jong ki te la kwa ban li kai biang phi uang mo uang rei ke kecing kecing bam baki yo kan kamut ki Aisha mo ki Aisha ki ai jing bam te henre uang kini ki jing bam ki jong ki te la kwa ban wan biang te sai sin ban li ban wan kai biang she yin jong ki sa shi sin te ke jing ke li hang ne kalong parlok hatu uni u kena sinrang uat ya kata kabreu keba uni poikane ban yo free catering amot ban yo kata kan nong chef mo ki ban chef jing bam ya ukan mo ban shu yo bam a bam free mo te pa ya ki jubab ki jumpy sha um number kan dai sau prasan you way not our lie you way te ki ba ku ban ni jubab ya gitu ki bam pat pa jubab ya ban kong te pila ban ni jubab ya tu ban kong ba ya ka ba rukum ju ba ki bala dep ya ka ba ning kong se pa ya ka ba mo te ka kan ni kawai ka message na Iban Rihun. Oh, Iban Rihun.

ni ke dega ka jwani FM jompi shi spotlight pon ru megahertz pidang sabat ngai aji bokor ha ka program fun unlimited te ke jubab jong ka jing klik ba ar ngalai yo nai parlo ba e ikedi yong well the second one deserves a very witty answer. The boy and his family were searching for a wife who can cook really well, and they look up for such an opportunity. Wan shu ong ba ki day ki long ying bale business ki tring te ki la so ya ha pa kin ban yo persa banang shet de ki di te trim si chamo bat pa juba te mo kumba kata ka jing lek terwa mo sha yeng jong kata ka kenthe ban pnia tho ya tau khun u jong ki te ki la kli ke nya lau jong khun kum no me internet ya kata ka kenthe te u ong ni ngam pat nang ban patai te henry jing bam jong ki te ki ba bang ba te la don kam ban wan biang sa shi sin te ka jing kli ka long hatu uta u kna shin rang u wat ya ka briu ka ba un ya tho ne ban yo free catering mo pan the pa ya ki jubab ki jong pi parlok sha un number kan dai so prasan iwe not ar lai iwe iwe te ka por ka lajan kut ngi dang stak ku pas 5 minit e e ha ka ni ka program te ngan puli no ya ni ka wei ka message nai kong mem i ong dang la ubahi kai school yong kam suk la yang kam suk mo ban jit ya uta uno hikai yang ba lat pa tuition okay no dan ki khun mo la lat ken mo dan uno hikai hiyeng mo kupang jong okay kuple shi bun kong mem ya kani ka message ka jong pi te sakani ka wei ka message pat hakani ka por kani ka message hang ni ka day. Okay, na i pilaris na maupat yung ngati nga dang la banjit ya uta ubahi kay school fee uba don por mga i pilaris. Okay, kubli si bun pilaris. Di i ba na umkensir yung ay biyang kajinkali kabaar. Ngayit pila yung sungo mentan. Ya katu kajinkali kabaar ba na. Di i wansalan. Okay, i ba wansalan i dahar yung kumnung ni. Yang ngati ngan syu suggest ba kan jit da uhe spa ban ong dan por ni lehe ka syong haka lada kanang ban pen i ban seneng ban kraw kan sukhi syirta ambaro uhe spa usarong ni dan por ka syong haka ban betin lenti ya u mo dakanang ban le kumta amtang bakan suk tengela di rei unya rap ru ban ai kam nya ki bahing hasem jongka kumju ki para marjan jongka kum hakani ka perthai kor dit du kam kani kan nya rap ya ki ban solve ya ka unemployment problem baki kena ken light nang ki kam pers kam persyang imlang salang ni ki social evils ki babu jing maya ka jat ben real. Okay, kublai shibun. Kani ka long ka jing perkat jong nga shimen. Okay, ka baso yang hapat tiw. Ba wan salan mo ya kani ka jubab ka jong pi. Kublai shibun ba wan salan. Ti kani ka waypat ka jubab. Okay, na ikong na yung ka jubab ka ba ar. Uta usamla uday u ba bambang ba taray umon ya kata ka kentay na mar ba. Baka namar ba ukwa bakan set bet ki jingbam ki babang babang ya u man lakas ngi ma okay kong na astnai tai juba jong pi ba shalak himo ta dai shenrang ujit kanang da kata

thế bà cần năng bàn xét mà bàn lại đây là ta quả bàm cái là chú order bây giờ các ông lệ xét đặc ta mà cái dạy trình bàm thì y bàn năng mà y công na thì y bàn năng xí xa bàn phá chú bàm. Ok, idu na mau kudok yang hello RG, good afternoon. Ngatingan ong tre ya uba kam biang kamai wat lada am dan por bahai ladiru kam yo free kam tam kentai kam bun kam ban yo yu ba yo por tan ru tat em shat lia just my idea. Ok, du na mau kudok kubli shibun ya ini jibam jong pi de halala ki jong ki jong ki jing sungaw mo halala ki jong ki jing ai jing mut ki ideas ki jong pi mo te kubli shi bun du yak ni ka jubab ka jong pi te ka ni ka way pat ka message na ipi marban yang iong ka rita tharai kan ong ladap him nang jit shu kan ting pisa mo ting pisa het netil uta Ubriu umon ya ka tang ba usu kwa bam from oh ka ba ar kejubap ka ba ar piong ba uta ubriu umon ya ka tang ba usu kwa bam from kompi marban yang okay kompi marban yang uta ubriu long pasalak deh namar ba ula sutu ba kani ka kentai ti ka ba nang ban shet ti la su jit ya ka la su tre la su mon ya ka tang namar ba kanang ban shet mo okay kubli shibun. Nah, kebentakan ini kejubap jong pi kong pi marban yang parlok ngidon sa kumba san minit mo bat penkut atat ya kani ka program te parlok ini beteng banya sengap ya kani ka waipat ka jing ruai na ka film ishk Mr. Lover Lover kani kade ka kajwani ya pem jong pi pidan bat nga IRG Bokor haka program Fun Unlimited.

hasha ban pun kod ek khubor sa sian ki mat ki ba kong san kajing pun kup bor ye ki jait pun riu riu lom kalong ka ba kong san om tang na ka banta ka than hen rei na ka banta ka imlang sa lang bat ka ri kum jo ong ka president Draupadi Murmu kentu sembot menteri rangba ba preston ten song ye ki no ye ki sha thangan hari lom jaintia halor kajing ti doyong ban pun sange no ya kajing sha thangan ansdang ai tender no shen ka sarkar jilla ban pen itnat ya kanan polok lani ka wards league wanra ka ki chi dc ka khasi hills autonomous district council ya ka mangting ka jung usnam 8000 da ka jing angtat banduna pisa hado khan rio point khandai phu ar lak tingka ka tu khubor ka lakun kablo wan chapi na ka akash vani shilong so bhaban ban am manta ya ki program ki ban bun kata hakapor prabaji hado por pra saupsan phinyo sngo ya ka news headlines da ka phare banbu da ka program in the spotlight tonight but nang ta pa banbu da ka news ha ka hindi but ka english ka ne ka de ka akash vani shillong